ga ga ma da ni da ma sa ni da da ni re ga ni da da ni ra ni da ni da ma ni da ma sa ni da da ni da ma ga de sa ni sa da ni sa ga ma da ni.